Kin. Jam tu buang o. Sen to jam to ta siu nya. Ku o. Chuang ko lo mai o thong. Chi ti o din o. Te pung yam siu te tu pun.

peteknya muy long feonam feñolo chang ye o nyang o chun ke na yi sui wen tai nya phuan lo fe kwe li no lo pua tang o sian o zhe se na kang chuang yung kha nye hin lo ya no nin to jie lo nye nin o chiao nên chỉ mê chiều thảo chạm nhẹ nhàng

cielo. Sang ta ve cho chi wa sang chan se o tong phi no yêu phun le ve o tin o nien mua ve chia to yo le